sini sondo te kuntinto na naita mani shintu nya yo ku chinyu bali nya ni yo chinyu nya isha yo nya ku yo ina yu bisavi ta ka nya ta ta yo i kyu kuri in ju shi kuri an ya ti shu wa tu ku fa ba ran ya kin ni wa tu ku sha ni na sha a yo nya ta ki bi ki ku yo chin nya chinyu nya ni ba yo ku nya nya ka ken da kan ni tu nu ndo ki bi chi nya yo na ku tu ku in ta ya sa vi ku ni sondo ra na ma da nya chi ka ni lo na ni kon tu shindo